0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kawsayninchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Ñao patatas ninchega, kaihinata napaikukoh kankonin. Ama lluya, ama kheya, ama sua, ama wawawichu, nitak warmich alpa, nispa. Uhnintak kutichek, kampis kikilantak, nispa. Nogatak napaikamusgaiki, kaitaki situan.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlainin.
1: Warmisqa, tukuinah pikar shanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta. Kawarinapak. Tukurinapak. Songo charikunapak.
0: Warmispa parlaining.
2: Kangwang nogawang kuska charikunchik. Kausaininchik manta parlarinapak puni. Wawas ninchek wanga respeta chikunanchek kasyang. Kamachis ranchekta kasunawanchek kasyang. Yachachinanchek. Ruaikunas ninta maichus kakta tukuchita. Hinallataj, eskuelapi yachakunankupaj. Chaywampis mana chaylachu. Noganchekka yachachinanchek kasyang. Allin costumbres tapuni. Tiempompi maichus kakta kasarakunankupaj.

0: Yura. Pantasga yachachikunataga, runakunaya wakichinku. Miskisimiwan chaukiyaspa, krehkunata, pantachinankupa.
1: Ama chaukiyachikuichu, sagra runakunaswanka.
2: Muyuk wayra.
3: Imaina ya wainocho sipako, kangri walihyacho.
4: Naga walihya.
3: Walih, walih. Utawan kangri wainyatah kasyaiko, ima mantacho siyachakusyanchek, chay manta, astawan yachakunanchek pa.
4: Ari, pantasga iwisga yachachikunawan, ama koti yachikunapak, imatacho zuanata, maitachari yachaita suyashanki? Mana kanyacho ah. No kapis ima tahina chari siya shalyanita.
3: Kanimpa kurah wao genchek tata Toribio parlaita kalyari syarga supay runata chaukianampah otianampah loleriwan sumahtak epichaykuspa Dios manta karunchanampah ima tachos ruaskanta ichari. Imatamin ruah kasqa yuyarikuita yanapariwa ya wainucho sipako. Ay, ay, ay, ari, ari, chaita, chaita. Supaiga runata qotiaita munaspa, Dios imatachus ruan kikinta ruallakta kasqa.
4: Kunanga uyarisunchik kurah wawgenche tata Toribio, Julia kunawan, ima kunamantachus parlariankanku, chaita.
5: Supaiga runata qotianampa chaukianampa Dios imatach ruan chaimanta wakinta ruan nisqayki tukuchishawan tata Toribio.
3: Ajá.
5: Chanta nilankita tukuna milagrusta ruallanta. Ungosqa kunatapis aniyachin. Hamuqma imakunachus kanqa chaimantapis parlan ninki.
3: Ari, ari.
5: Chaimanta yachanaga manchay sumaqsina kashanga.
3: Ariya.
5: Munayman sumaqtapuni chaimanta sutinchariwayguta. Kaypipuni tiyarikuspa. Asun sumahta uyarinaypa.
3: Ya. Tiari que ya.
4: Ari, ari. Chaymant asman sut incharibayko a tata Toribio.
3: Uy, maraiko manari. Supaiga, mayhina yueinio. Ya chayinio. Mayhina atinio kashan chaypis. Mana puni Dios tata hina atinio. Ya chayinio chukasha.
5: Ya.
3: Y maraigo chus supaiga. Mana winye winye imanta pacha puni chukasha. Zuasha kasha raiko. Supay atinio y yueinio y achainio kasangraigo. Zunata koteanampa tuki matazuan. Lulerio akichiskanta sumahtak achanchayurin. Zunamana separaita atinampa hinari. Chaitukuita zuan zunata Dios manta karunchaita munaspa. Ari. Éxodo sutil librupi ganchiskat agapi. Chunka kachile matanyao pagman ning. Faraón Dios paniskanta ama kasunampa. Supay y matachos vaskanta. Nyaguri chima.
4: No ga nyaguri tagaliris kya.
3: Nyaguri.
4: Ahina tanin. Hina ga Moises wan araon kachay ku kurganko faraon wan parlag. Pay kunaga zwarganko. Imenatachus tata Dios pay kunaman kamacherga chay man hina. Araon ga tognon tachugarga faraon pahnyao pagenman kamachin kunawan kashartin. Chay tognon ta katariman tukur parerga. Uyinin araon tognonta pampama chugahtin katariman tukur pasganta.
3: Ari, chaitanin ha.
5: Kepangasun, no ganyata nyabirisa ya?
3: Ya, nyabiria.
5: Chanta faraonga wahyacherga yachakunanta

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlainin.
1: Warmisqa, tukuinah pikar shanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlainin.
2: Imainalla munasqa uyarek, uhtawan wasiykipi tarikullaniñataq. Noqanchejqa semanapi soqtakutita parlarikunchej. Niraq ñawpaqman rispa, kayta kisituwan napaykurimuyki.

0: iskay watan manta, kinsa watan kamaga, wawasqa mana kakuyatej kanku, manapis saykunkumanchu hina, kaita hagaita purika chanku, imapis duananku kampuni paikunapajka, puñuspalla alga kakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kamaga, hap isgankuta, yikiranku, pakinapa hina chayga, pakinku, imatapis siminkuman apanku, wakin wawasqa, kachinasta chuista tragaikunku. Tukuy imata siminkuman apanku, imainachus kasganta yachaita munaspa. Wakin imastaga, choganku, zumisitusta maskanku, yaku ukuman choganankupaj. Chantapis mana chayllachu, paikunapuni karton ukuman yaikuykunku, pakakunku ropero ukuman, imamampis yaikorgo hinallakanku. Maypachacha, chimpachata reparanchaj chayga, mancharikunchaj, icha imata ruarparikun, imatachu ruarparin nispa. Manchikuyninchaj manhinapunitaj, imatapis ruarpakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kama, imainata paikunawan kasuchikuna. Ñawpaktaga yachananku kashan, noganchajpaj may munasqa kasqankuta, importantes noganchajpaj kasqankuta. Ajinata sientenganku chayga, kawsayninkupi, kusikuyniyoj kanganku, mana imatapis munachikuyta munaspachu ruwanganku, astawanga yachankuña munasqa kasqankuta. Chaymantataj, yachananku kashallantaj, paikunata munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta, paikuna kasukoj kanankuta. Sut'isituta, balansapi hina qawananku kashan, ugnejpega munakuyninchejta entiendenanku kashan, ugninpitaj munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta. Diosmanta qelqasqapega kay hinata nin, Efesios 6:1. Wawas, señor picaspa, tata y kichekta, mama y kichekta kasuichek, y maraikuchus, chega, chegamin nispa. Tata dios puni kamachin, wawas tatankuta, mamankuta kasunankuta. Iskay watayog, kinsa watayog wawaswan, y mainata kasuchikusun. Ñawpaktaga, munakuywan kamachispa puni. Kasukojtinkutak, kusikuyninchekta rikuchispa. Paikunatapis yupaycharina kajtenga, yupaycharispa. Kamachisqanchejman, sayaykojtinku, chayri, wajwawata paikunapuni sapankumanta, mana niymata ruwajtin magaykunku chayqa, chayri, wajkunata qasimanta wagachinku chayqa, ñawpaktaqa kastigana chukuchispa. Chaysillapi chukuykuspa t'ukuri, imatachus ruwasqaykipi, chantataq parlarisun nispa chukuchina, mana saganachu sayarikunanta. Chaymantataj, mana allinta ruwasqanmanta tapurina, k'amirina, mana ajinata ruwanampaj. Wakinpitaj, barillitawan, sikisitunpi uksituta gozunchej, ajinamanta, kasukuyta yachanampaj. Mana fasilchu, wawasta kasukuyman yachachayqa. Wakinkutipi, ichapis pantaykusunman, chayta reparakuspaga, wawanchejmanta, perdonta mañananchej kashan. Chayrayku, sumaktarapuni reparakuna kashan, wawata kastiganapajqa. Munasqa uyarej, sapa p'unchay, tata dios manqayllaykuna, pay yanapariunawanchejpaj, allin mamas kananchejpaj. Diosni, wawa sumaq yuyayniyoj kachun, pisi kalpayoj kashajtin reparakunampaj. May qaritaj kachun, manchikuyninwan tinkunampaj. Umuykukoj, songotaj kachun. Imallapipis hatunchasqa rikurispa. Pay kikinta reqsikuchun, hinallataj, qantapis reqsisuchun. Imaraykuchus, qan tukuy yachayniyoj kanki. Wawayta yanapari kawsayninpi, puriyta yachanampaj. Imayna llakiykunapipis, ñawpajman rinampaj. Imaymana ch'ipiriyusmantapis, lloqsiyta yachanampaj. Zunamasinmantataj, kuyakuyta yachachun, pantaykuqtataj kuyariyta yachachun. Sonqonpi sumaq ch'uwa yaku hina sut'ikachun. Kawsayninpi sumaq yuyaykunawan, sumaq yachachiykunawan purichun. Saqra munayninwan mana atipachikoj kachun. Ama zunaykachajchu kachun, nitaq zunamasinta pisipaj qawajchu. Yachachun kusirikuyta, hinallataj wagarikuyta. K'acha runa kachun, nisqanta junt'aq kachun. K'umuykukoq, yuyayniyoq kachun. Ñawpaqman lloqsiyta yachachun. Pantaykunasninmanta yachakuspa. Chaypacha, noqaqa, mamahina, mana qasipaq kawsakusqayta yuyasaq.
1: Orgo k'uchumanta pacha. Pata orgomanta. Mayu kantumanta. Llaqta ukumanta pacha. Warmispa. Parlaynin.
0: Kuska charikorganchej. Warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpaqman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayukantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa tukuinapi karshanchej. Tukuinenchej tinkurikusunchej. Kawsayninchej manta. Kawarinapaj. Tukurinapaj. Songo charikunapaj.
0: Warmispa parlaining.
2: Chayqa, uhtawan kuska charikullanchej ñataj. Noqanchej manta parlarinapaj, puraj manta yanaparikunapaj. Ñawpaj parlayninchejpiqa, qawarirqanchej kaylei 1599 nisqamanta. Gobierno Sánchez de Losada orqomorqa. Warmista yanapayta munaspa. Manaña amulasqas nitaj magasqas kanankupaj. Kunan punchaypiqa, chaymanta tumpatawan sut'incharisun.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa parlaining.
1: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj, kay radionejllataj, hinaga qhepan parlayninchej kama.

0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llakta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlaining.
2: Munasqa uyarek, uhtawan wasiki kama chayamuni. Uhtata purisqayki, bicicletata apaykachayta yachankichu. Wakinkunaga imamunayta apaykachanku, mana apaykachayta yachakka urmakunman, imastapis zuakunman, imainatacha bicicletata apaykachanapak habilidad kanantian, chayman rixchakoklatak wawasninchekta apaykachayta yachananchakashan, maichus kananman purinankupak.